0: ayise ni mwendume na mwenkashi nandi. Ingileni. Na alamu afuidi shashani.
1: Vanasi. Ina na alie baba lume banjo kuti mwanje bera okula aliefi ya kuri efi ya msango alikana alikana. Pali ino nshitandi pabukulu.
0: Icho chachini.
2: Kwena na aliewele ya bakashibandi. Ukuti tuwakula hapo senda la meshingi ukushite efi ya kuri ya. Kavili nshatemenwe pali uyumulandu.
0: Ukukwanisha ifi ya kulia umuaba umulionse tamufuido kupose ndala meshi ingi bandume.
2: Ushichishinka?
3: Eee, awa kashibenu badefu haike ifi ya kulia ifi ya pisana pisana ngamani, inkoko na ngule sabi. Ifisabo, edo ne misalu ukutibabi awa akosa mwushitabali pabukulu. Kutimwa kwanisha fionse ifinga chakwe batina mkwataka gala deni panganda, ukusunge inkoko, kabili no kushitafimo kumaliketi.
2: Aha, icho cha mfuika wino kutina kwanisha. Wakashivandi natie panga wajeti ngati wafika panganda.
1: Natasha walume vandi.
2: Hello, Natasha wanasi pakunondolo ele fifionse.
3: Natasha vandume, ibukishe nilionso kuti mulimuli uyu mulimo wonse.
0: Ukukwato mwano wa wumi kabili wako sa. Na mayo pabukulu afuile okulia ifya kulia ifya lekana lekana umuaba ama nutrienti chila mushiku.
4: The Zed Shakedown.
5: The Zed Shakedown.

0: se ni mwendu mena mwenka shinandi. Ingileni. Na alamu afuidi shashani.
1: Vanasi. Ina na alie baba lume bandi ukuti mwanje. Vero kula adiefya kudiefya msango alikana alikana. Pali ino nshitandi pabukulu.
0: Icho chachini.
2: Kwena na alieveri haba kashibandi. Ukuti wakula hapo senda la meshingi ukushitefya kulia. Kavili nshate minwe pali uyumulandu.
0: Ukukwanisha ifya kulia umuava umulionse tamufuido kupose ndala meshi ingi bandume.
2: Ushechishinka?
3: Eee, awa kashibenu badefu haike ifya kulia ifya pisana pisana ngamani, inkoko na ngule sabi. Ifisabo, edo ne misalu ukutibabi awa akosa mwushita balipabukulu. Kutimwa kwanisha fionse ifinga chakwe batina mkwa taka gala tenipanga anda, ukusunge inkoko, kabili no kushita fimo kumaliketi.
2: Aha, icho cha mfuika wino kutina kwanisha. Wakashivandi natie panga wajeti ingati wafika panganda.
1: Natasha walume bandi.
2: Hello, Natasha wanasi pakunondolo ele fifionse.
3: Natasha bandume, ibukishe nilionso kuti muli muli uyu mulimo wonse.
0: Uku kwato mwano wa mumi kabili wako sa. Na mayo pabukulu afuile ukulia ifya kulia ifya lekana lekana umwaba ama nutrienti chila mushiku.

0: maise ni mwendu mena mwenka shinandi. Ingileni. Nala mwafuidi shashani.
1: Vanasi. Ina nalie baba lume bandi ukuti mwanje bela okula lyefya ku lyefya msango alekana alekana pali ino stand pabukulu
0: icho chachine
2: kwena nalie bela bakashibande ukuti twakula apo senda la meshingi ukushitefya kulya kabiri nshatemenwe pali uyu mulandu
0: ukukwanisha ifya kulya umwaba umulyonse tamufuile kuposenda la meshingi bandu me
2: busho chishinga
0: Awa kashibenu balefu haikefi ya kulefi ya pisana pisana ngamani, inkoko na ngule sabi. Ifisabo, edo ne misalu ukutibabi awa akosa mwushita balipabukulu. Kutimwa kwanisha fionse finga chakwe batinamu kwa ataka gala denipanganda, ukusunge inkoko, kabili no kushita fimo kumaliketi.
2: Aha, icho cha mfuika wino kutina kwanisha. Wakashibandi natie panga wajeti ingati kwa fika panganda.
1: Natasha walume bandi.
2: Hello, Natasha wanasi pakunondolo ele fifyonse.
0: Natasha bandume, ibukishe nilionso kuti, mulimuli uyu mulimo wonse. Uku kwato mwano wa bumi kabiri wakosa, na mayo pabukulu afuile okulia ifya kulia ifya lekana lekana umwaba ama nutrienti chila mushiku.

0: ayise ni mwendu mena mwenkashi nandi. Ingileni. Na alama afuidi shashani.
1: Vanasi. Ina nalie baba lume bandi ukuti mwanjebera okula lyefya kulyefya msango alekana lekana. Pali ino nshitandi pabukulu.
0: Icho chachini.
2: Kwena nalie veri abakashi bandi ukuti twakula apo sendala meshingi ukushitefya kulya. Kabiri nshatemenwe pali uyu mulandu.
0: Ukukwanisha ifya kulya umwaba umulyonse tamufuire kupose ndala meshingi bandu me.
2: Busho chishinga.
0: Abakashi benu balefu haike fya kulie fya pisana pisana ngamani, inkoko na ngule sabi. Ifisabo, ero ne misalu ukuti babi abako samushita balipabukulu. Kuti mwakwanisha fionse finga chakwe batina mkwataka gala deni panganda, ukusunge nkoko, kabili no kushita fimo kumaliketi.
2: Aha, icho cha mfuika wino kuti nakwanisha. Wakashi vandi natie panga wajeti ingati wafika panganda.
1: Natasha walume bandi.
2: Hello, Natasha wanasi pakunondolo ele fifionse.
0: Natasha bandume, ibukishe nilionse okuti, mulimuli uyu mulimo wonse. Uku kwato mwano wa mumi kabili wakosa, na mayo pabukulu afuile okulia ifya kulia ifya lekana lekana umwaba ama nutrienti chila mushiku.

ngape funi solo zavele zamkadizo ay bengqeme nayizolo engitshela ngeindaba zayizolo ay engape funi solo